0: Ano anak mo pong nangyay faza?
1: Ito sa pude.
2: Kasila. Sige.
3: Gaga mangi.
0: Kako mo.
3: Sava.
0: Ay, yung mo man na fung.
1: Rala, kama na fiski man na fwe. Zan kama man na ivelan na. Malang tro kama na fwe. Malang hanin ko.
0: Harang batis tubi jingam no way.
4: Orange Madagascar manolotra ora ho anao amin'ny sivy ora.
0: Orange.
1: Ngay mitina mbola

Aristikere muzika ni sika lo esimi running to you vetania ti manaraka na zion si sani miraki mfuluranta kisama miche kafiluma maturelo lutsi katania.